Magasa. Osiya Magasa mwe. Osiya Magasa mwe. Unga kuyindo gonogu gangisa.